frère Edouard. Olula kunga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosu te. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba ngani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mona ka frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako. Toya famina ngai, toya famina ye.

0: Muni re nyu itele go napela.
1: Muki swami he mulupa lyake tu. Biyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Meo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Roka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina nkino na mota wot mayoya nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano muni nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinono wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mamira vola. Mubahe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yungu manaka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas como essa não pinta a carne? Mas em que ela se anipipica rio? Vano que hora. Ni kinruha mapelo mamosa nyo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa ni puka na kole. Mapelo ala tote po kwe opaka, ni ankusha pahi minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. No malan roni pitani mirele so tene ni kela ho pavela orapi horate ne no tiki lela ni miate lo sinro aka ohima mokala oja ka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni nroen lepe ni nro pavela iho pa sheshe sakara pa so hinu asabanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi Ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nyusi nekopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote nirea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mikichelese ehopa wawui eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuasha oratene inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, opita anye shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumele nipuka enla neyekole wawino otowelele. Nohana umtakaira ayu pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhile leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawi papelo ikaleko otaiwene. Nomala, nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni ukati ni nimiseraka muhunsi nrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu ukati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ni mkusha unipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa sa msue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo mana ndi tuvaila, tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Ndi tuvaila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kubakamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali lya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali uliposha lelo lyankebi wanjuluku vakalela madengo waposhela vadioko unise.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas como essa não penta a carne? Mas em que ela se vai pipica rio? Vano que hora. Ni quinruha mapelo mamosa nyo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa ni nipuka na kole. Mapelo ala tote po kwe opaka, ni ankusha pahi minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni kitani mirele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no tikilela. Nimi ate lo sinro waka ohima, mokala oja aka atuwa sheshe. Mukushe lepe lo nipapele mosa, ni nroen lepe. Ni nro pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa shabanchene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, aju asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawui eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, opita anye shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumele nipuka enla nekole wawino otowelele. Nuhana umtakaira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhile leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi ipapelo ikaleko otaiwene. Nomala, nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni ukati ni mimiseraka muhunsi nrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu ukati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha hunipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. wamtinto yoli nyuwa samusuwe na nyupaka. Ala yari mapelawe pipi alelo. Mpaka se siso waniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo, maisbida.
5: Itanto mu.
2: Maisbida, maisabo, maisbida.
0: Radhi Msambiki, mapalapanda mjimbri ya Kabdraga, wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika 22. Oitora, hii 22 minutu. Leka tumulanga milango, shpindishe tu shama shala nusu kwa nana. Pitila kuno, Radhi Msambiki. Namba yetu 86 50 50.
6: Madudi.
0: 8 8 8.
6: Duva di alicola.
0: 86 50 50 888.
6: Mama.
0: 85 032 98 30. 85 jabe 32 98 30.

0: Radim Sambiki, mapala panda mulia mulia kap dergada lo, tuman munyan?
1: Dia muna na ke rugere ti tuare muna na ala, mu kana kuru mwacha. Ayo mu ipatara mu, tembara ka isala mu jaya ma komi ogo. Hame la ya mu ina na ke ra na hame la mu ipatara mu. Akana bara ka amu ina na ke ra na ero ma tela kan hali ale. Tela mu ti inku ma komi ogo. Asano asana ka iliza na machere fatimika na machere dusa na machere bishena na machere yura na machere kima na machere rasiti na machere isalamu chiyo antapato wate na yamu ya machere nene pilipicha isalamu chingi mpaka pilipicha chowete asante
0: asante.

0: Quante per Avram?
1: Epa, eni hiho. Eni hi ele akushua ni ikareli botete. Eruwe vitotete iwe. Ya iwe ni vani hiho. Ya ari mkala we ya ni chuni hafitori. Ya muru haba chwapo baba.
0: Ni mwono pala we eraka avoki we mpino stadia la wachwapo na hala we omaerelia. Ovota ni kuna agasebe.
1: No, hanika vonte masitamitanu haka pinye.
0: Ah.
1: Kare.
0: Mwono we irima achasa.
1: Irima achasa ya mitanu.
0: Mm.
1: Ki nehola mtupi wekavi.
0: Havole helene moharu.
1: Agora mhuna nido.
0: Eh.
1: Mitanu.
0: Uh-huh.
1: Mtupi ahemele vachuveni.
0: Eh.
1: Wote pavo.
0: Wote pavo vele vela. Ba, nka hinkwa ni volo wele dhampiri ya ndo amprovincia. Olelo avokato mpiri ya. Mwavirao, otana ola.
1: Otana ola givindeo.
0: Avokato mpiri ya ni kuru na primero di mayo na avokaya mpiri ni kuru na 3 febrero. Hina kumvodo wele parapara na yerengi weyo wana wehini panyihi we maso. Masi nilote ni marjaka yele eni yereo melo ni yele de yerengi wa mpiri ovo kingwe wa isimana ngevinde za mtuji. Mpiri ya mprovincia vopakera orimu za vanyua. Eo mwaduwela. We oriwe serie A ne serie B. Kahinko ni marababo. Mnona hai.
1: Vale ka anoji akoraji, ka hino javale. Migi yolo la hantika ana. Kuveno to msivenle. Masi povu, ana mona, ana miwa, hafivenle. Pola tule ni mvehenyahu hiyo, ntukumana wewe, ni kanine karuwa huni narwa oneshe, omkuba. O narwa uguruwe. O narwa umilanji. Tori mpira. Akwara wale achwara runo, achwara ruu, hanthiva. Masipo, komu ulojua, kanao chawelao.
0: Hanthiva ni hanadhuwa nye ya pama pama mpwene onamvota. Wana we apahayaka kopela gu, enerea weyo kia pama.
1: Kaya pama ani, nela va hiyo hani wana chwao, elanto eni yarwa, enani vota, owe ena vota, diya ena hanuona pama pama. Mwu, omkuberi wakavi, nori wakavi, ye lundu teno ni hagoi, enini hunya maru
0: kwa hivu. Wa mpale lawe mpilo la, akira atiliwe mpuro mahayowa.
1: Agora, spordingo, omkuba. Bachuwa bubaba o ferviario, tonu panela ye.
0: Hei hawa para serie la A eruwa makura la estadia la bachuapo emele niwe mpro wapachara ni kuruna sportinge wamada ni
1: ferviario
0: ni akademia soa protesao modu wala ferviario ferviario emele mpro wanera
1: nao primero usukando ferviario sportinga votua ferviario
0: Mika na roja emele mpuro wapachira.
1: Emele mpuro wapachira di lese soportosawo.
0: Soportosawo.
1: Sigire sporting.
0: Sporting. Anorovo ferviario mpuro waneraro.
1: Waneraro.
0: Wa isornata henga hivindre mwane ha impiria.
1: Epa. Mio shoko mahiku ya la. Handisti munyarea. Mtu hauni uwerea werea oloja za pama za mpira atraveji chui neriwa. Twine riwa uhunya maru hathi nthiva.
0: Ntoko TV.
1: Teithi tho, ora vire melu, logu, a, fora, epa, ichudho dikini ha dikini ha, hathi ninte nterea. Muhina wa mshoko ni mwemwe. Hathi ninte nterea. Kahe keno niyakolela vi, ni mashuka tori niyakolela vi, na maru pirtu yale, animuapitari shoku, Nganduela.
0: Masiparo pia babo, mwana nanyo na nandrani TV.
1: Veremelio, etu kani veremelio. Primero, tingu vahiwa densao. Segundo, vahiwa amarelo. Depois, intaba veremelio, agora loku veremelio.
0: Hinka imi, e falta le ate, pasa, opaha ikomo, ntoko enero ele, nlutiwa, opaha falta. Nimu kande arbitro,
1: mwana Shukatore, na mwane ni mpavolo o wopia onu mlijana o kano ni yato kumaro yi ay loku tiyo wato ni chuno shudari penalti tu ni ay patoko vene onu shudari penalti

0: kasiyawa munna ma mara wani nyo miye na mara mu yali
1: na mu yali na mu ina kasiyawa
0: munna ma
1: kasiyawa
0: kasiyawa kona ni bakari
1: mara mu ina kasiyawa.